Ngala mama dinati kwebezile mudedele balibandi Yajelena kuhana magala Mbongo bongo tuwale nga mga we Kimi koko te vya balabali Tuji kichuku shai kwara kwa Street vibe Tuvai Koda Mijila jika